0: Rock on Friday on Eagle FM 95.5.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Rock, Rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: You're on Eagle FM 95.5, Poison on Skinny Bop. And a song brought to you by Innovatronics Airboat. Innovatronics Airboat, makabagong solusyon para sa water and rescue operation.
1: Rock, Rock on Friday on Eagle FM 95.5.
0: It is now 19 minutes after 9 o'clock. Time brought to you by iBerry. Alaga sa mata. Puyat at gadget, don't strain. Stay sharp. Malinaw ang bukas with iBerry. Available sa leading drug stores nationwide.
2: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
3: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
2: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
0: iBerry, available sa pinakamalapit at pinakamurang buteka.
1: Folk, rock, and country with Peachy. Friday at 10 a.m. to 1 p.m. here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Rock, rock on Friday on Eagle FM 95.5.